abusuya maminka odifo ho asam kakra bi mfanchiro ebia na unim no so hunhye da nim no ebia wat ne nkada na so hunhye da nim no ebia fei ana wuti ene no me baba je bere kakra bi na ma wawa ensemoni e di achiro na abusuya tiere tieni e pa odifo ye obia Aduma brady di aduma no no na no na meka se anka wo hu kwa se obetimi di ehuna huna adasa adi ape no ho adi anya no ho na so radi anya ne sa sia no one on one obetimi se eh papa wo bre wo ase papa wo brady e shira wo so papa se abusia yen fa nko mo bi entuja se mienu etwa mu ya ajua da ye firi mu ya ne na hotwe etwa mu ya na nsuo yiri fa ma emu ni nyina amafo ni ji omutototototototo achirese ajapadi ahudu akoka nsuo mu ajapadi ahudu nsuo atwe omko ni nyina mu no odifo ehye sankom itu ho se nsuo na mu nim so June July na Ghana nsuo eto no anye saa na tie nsuo no e shaase May e de awura June mu nsuo ne nyina beka bom na ti ato heavy one na to so e be san ade odifo anhye kokwo mu no kan yi o hello odifo anhye kokwo mu no ye den o kan ye radio ahodo TV mpimpim, Facebook, YouTube, Zeno app, ane be biara, ane odifo se nkwa mwishe niye daye ni mniye, enti, oma yise ye kwa humbuwa biya yenye, nad mofuwa niya de, monya humbuwa ntuwa niye daye ni mniye, odifo kaa yeno, yebiye ni mseo, aye radio na yankomo bi keke ana odifo no odie na emu no ya mfa ni serious

TNT ni ato ye na ato ye. Hello. Nemom. Meteorological for ebe kan ye. E wi mo sa chere for be ma ye hunu.

man penitio man nyame adoma ade fiada ne meme da gana ni bia gana sia su bia titu bia ya siri ni yiniti no awon siesie ni awon die betimi akoso anana msuma kupio man kron kron mrashbia fia chama peni awon mrashbia fia right honorable abans man against for